sangwe namda nyanga isu unum. Ya kuta penang le takshen di peyak se, penang se chakwa pongpo reji, ngon sum du ta ngon echi me, sung rup lenza po te ta sangi ki shu chu ngon sum du chayu me. Ta tenyi no, nga ta neko rake po ta oma rinni braa ngon ton tenyi, ta udna na sangi shu chu yungbo, udna sangi si chu ki kolo kor me, ha chang pechi za ten minbo nye chayu ma to, nga ta se echi sung rup ki lenza po te chayu para nye ta yik chu tira ma jedu me, che zang ta nga ta le ta ma ta nyong chi kebar chi, yu dun yu ta su rang yungbo. Ta na chi, Nāchī bōdgāyē tāmdēnī mē, lāsā jōjē kēpulē, tā īchī dūgīn rīngi mēnū chūnī, tātā gyāwārū mōchī kūntrēn chūshība nē, kēpchīn tīshāng tōyā chāng nā shē shūbū dūgāyē nū chūnī, chē zāng kāmpa mēdī nē, kāmpa shōgā mēdī lāsā gā jōjē kēpulē chīk, lāsā jōkūnī mēchī shūgrī tōngbō dī shē jāyī mūrū nyāsī, shūgrī tōngbō jīlē lāsā jōkūnī mēchī mūrū nyāsī. Ojiji benang semnang kenza shiwu de sembam ra ya zure ji ge ji chang do chang xin sen shu sun bu ren ya. O ge ji chang do chang xin sen shu bu ge ji chang do chang o de. Di bu chim bu ge chui do ji ne de yin ya. Da yin na sa zang do zi ya ge ne ya. En ge ji ni ji zo e. Ga lam nang ni ye jiang gu ru mu che zi ba ra ba ra ga ju ga nang du me. Ya wo yin ga dang le da ma da yin o ji shiwu ji ke ban lo yin ta zu ran yin bu. Ya wo dan ne go ni un dun pe bu le ni so so se me. Shindu gebe sudu yu yi nye, ta eje basam ki tongpo tang, ane itba je shindu ya, ta nga tangpe ni ya krons, yalge shivu gai su wu ya sudu na wu nye. Ne der kasun chi mo ne chashi siri jenga shu wu nye. Ne umuk toga ta sungyob ne kasun chi sovu su no nye ne siri jenga shu wu na wu nye. Damzik jenla chi do ki ngudru malu zawa yi nye, ta sosu damzik nekan, ane sosu je ngone je nekan ji she, ane ngudru ji sosu si do do yi ne malu ba, ane binang si mar zi da yu na wu nye ne suri jenga si. Pochang cipu xie jawa rangjun duma jigyu yu yu nye. Ta danda gondu neshi shuzung odo nimbu. Ani pochang cipu xie jawa nenga ani rangjun duma chamata ani neshi yu nombu nye. Doji pami nesho di cema jada puri nes. Doji pamo ne ijik toga ani cema jada puri. Ki ne jan yonsu sobo nombu ru nyes. Sa ju namga chenjung jusum ip. Sa chu ijik namga. Baji yonzo sobdaji chunjungu ibtabu nomburu nye chusum. Chunjung chusum ibsa chunam tamja ngagi rangja chok. Ta iji mu gyugugu ci baji yonzo soba ane ngagi cha choko nashi niaya. Oye nomburu nye duysang dala jayo gulgi kim nye. Duysu ta cezang duysang undunga ane jayo gul po yakse oye rodumburu nye. Bawo kandru jinshin timbar giru nye. Bawo dan bama na yonzo soba eje timba. Rodumburu timu ngu jedumburu nye. Ejigu, digba chenam, digtrip chongwe ne e nye, ta sozo digba temne na, ne omo ke jay soan tabo yina, an digtrip changsa ke ne e nye. Genden namke ngudu shuwe ne e nye. Ani sozo sonam dan temba, kewa dan temba undu ni na, ani che ngudu shuwa ke, ta sozo ngone chane, jilab shume ke ne e nye. Tejin nanjur sangcha juwe ne e nye. Ta sozo tekwa chimbe chwe nanjo ba nyamlin yaka nina sanga ka ane tamche chube ki ne yin nye omo da. Magum sangye tamche chube ne yin. Ane magum sangye tamche chube ne yin. Ane magum be ane sangye ane chube ne mono buru nye. Diru nebe gejo poma nam nye. Ta omo negingi gejo poma nam nye. Nenje ka pepkan gejo poma nam. Poge tamche bawo kona desa. Moge tamche bame rangshi nin nye. Ta ichi etang omo ongdega nang. Ani baksha kebara chanji nomburu nye, iji yonzo zogba pibu zina ane bawo ge, ani be soso be toga baksha nyekde yu ni, mibu zina bamo toga rangshingi baksha nyekde yu rigimburu nyo chun. Jensi rida dunzo rigyur gyang nye, ta dima sebe jensi rida, semjin chamadra di rigyang ine de kajwe shindu zhuwa tezo me nye, omo ong degan ki ta ki dunzo shimi, soksha kudun di nyo ine iji yonzo zogba ane dabwe kajwe ge shinga, Ani kyeryukji tezum chenera mogosu yin nye da, sangang pochang ngayab lingdang sung nye, kornan

lusim chilza na nye, nye song milung tori tarlam zho nye, ta sanga pocha ngayab ling song na nye bu pechi sangto pere ki jeshi di mina samdo. Ichi donna namshi lusim chilza na nye, ta tata ngadang, ta midak bak namba di chedu imi da, ta ngadang tata lue dang sem neji, tamo su nung plang ti, ta ngadang lue ni sem neji, so so rang rang di xiong lang ke bu le, nye song milung tori tarlam zho nye, iti duzo che, ta ne omo che, malam namda di ya wo yina, Ajik ta soso ku luyening semne soy soy zhong lage bu nima che, che semje ngen song a mege su torik lamga ke yinboru nye. Mege tongze ngen song kego che yu nye. Ale ne xie che umo ke chasang ngoda treya yago na ta ajang, ta umo me long soy desu zem tese na ta ngen song a mege ku kego che yinboru nye. Korwa korna luyki tigdip ta nye, korra korro zem sese luyki tigdip kang ta yinboru nye. So wan demna ngaga tigdip ta nye, che soso soy, ngāgi sōwān kōtun tī tāpō tsēm tēsē chē ngāgi tī tī mālūpa tāgta yīmbūrū nye. Kōm nā chūp chē pēmā ngātā ñam nye. Chē inā oma nē gā sōyā chūpa ñam nē ñā gu yīnā, anā pēmā gūrū rūmbu chē pēnāngta ñam bā tī rēgyū gu jīlāb nōmbūrū nye. Mūgū kē shēn chūpa pōmā nām nye. Ejī tā ngātā chūpa mīmāng sēm chēn yōnsu chūpa tā ngātā mī yōnsu gu chē tēpā mūgū yā gu sōmbūrū nye. Kē shēn chūpa pōmā nām nye. Shakshik dena ngen song sumle tar nye, shaknye dena tori jorden top nye, shaksum dena kusum shingam to nye, ta umo ne umuk toga gayakse ge ti sugu ina ana ngen song sum dunga le tar yumburu nye, ge ne sugu ina tori ki tarba ka yur ngadang gerde yumburu nye, ge sum sugu ina kusum ki gowang shingama tabda yumburu nye da. Nye ji jinlap tenbe, sa ji jinlap neme je, ane ge gata sugu yin, iji gu sa shi ki jinlap na, ne ki jinlap je ki, ta rang shi titip, da du gu, ta kebar di ime utbaz gongbo. Duzang namla, lami chueba ne nye, duzo ta cezang duzang ne, udu gata lada lama zi, ane chueba ki, pime ki ne ki yinburu nye. Nye de yuenden samgi mikebe nye, ne umuk toga yuenden di juyo yina, ane samgi mikeba di nomburu nye. Kajue pochang heru kaya nye nye, zowo nye ta omo che doji pamo kajue madang, ane pochang heru kak nye imburu nye, kolo dejo ka nye imburu nye. Deme ki na yuanda pomo kun nye ta edang jinda nang yonzu soba, deme shuk chakwa yaga nye, sowan tam na gweden chadar bae nye, chi omo binang shi sowan tam ya chi namda yago yina, an soso tse dedan gyawa chima yonzu soba ka an gweden chal shindu babgyo mburu nye. Dinde ne jo ema ngosar che nye it ngodun ki ne za temje hajan ki pe ngosar temin buru nye. Du zang nam so ngalun rume cha nye du ce zang du zang undun ka ane rume cha tue gyu nam buru nye. Guriyang tuyang nga zhe dung zhanyan jo nye ane ji kandro ma nang si sungur na ngu la. Ane zhe bo dan zha mo ro dan ane undun zha zha me cha oji tue gyu ro dung buru nam buru nye. Ne di cho shi da la ne shalo nub zhang go song rinpar yue nye. Ta ne umuk toga cho shiga ga ane shar lo nub jangya ya gosong ji rinpa rinpa ya pe nashi nomboru nye. Ne dir ceju chepa puwa dang nye, pendar korwa chaju jeba nam nye. Ne umuk toga ane ceju, ta nga dang cokor gyamji koro ne chema gyamji puyu ne kora gayo je ce, ji ne yango marango ka cebju tongu, ne umuka gayo ta panshor cha se kora koro chepa puyu gjik je, ta imboru. Ne dir ceju chepa puwa dang, pendar korwa. Chashu jeban nam sedir minur tashin geba dang nye, tse ozo yene minur tashin geba regin buru nye, samdun chubshin gege kun shishin nye, ene sozo samdun sinigdine idane chubgin buru nye, gege barche sinigdine idyonsu nye wardu shigin buru nye, chima ngaya beri gewar gyuru nye, gewa shubu je da, sando beri ga lubin rumbu shume ne ga yurane, gerdegin buru nye, she sung so nye, sangi kundu bema tojangi, jenju ngaya beri pochangdu, tijo chula june chowa kundu, Tenbe tenwe chumbo gyura shuho nye ta uzo mulam nime. Tenshi kala nyende kilele, tenshi parnang trangchar silele, tenshi sala lore merere minam kawwe lulen gyururu digi punsum tsokwe tenshi shuho se ta uzo penang ta shiju yungo tundi. Ta mulam shuji shiju yungo tundi ya sunme ta yonzo shubo si punsum tsokwa ta tenshi we digi ta yonzo tsokwa ta chi namdare yuku shiju yungo tundi. Ode bu da ji shu je ne jin dar mo bum gi ne yi ka jeb ding ngi ngi gi ne yi ning bo ru gi gi pe shu de gi be yi gi ma da bo pe ngin ju jam su song yi ging ngi ju ne ding yi gi yuan da pe dang pe da ri chi mang ne ne yi di pe da bu gu go de xi gu du xi gu de gu we ngo ru sa zhen sang pen da ma di ba zha bi zai ya pe be pe dun gi jia wo yi gi du